0: Joey now yuk ingyak tiluguk nuna gatu sang nasak tasi. Aksun tana upinat tiang miyok tau inuduni ingyak tiyo katong miyok tamanga nuna fumin. Inugiak tut ingyak tiyo katarang ming mata. Takon inuin nuna kak titaw katak palerak tilugit. Kasi nakuri ingyak tiyo katarok si magarong matani chaw siyak tiyo baklutik. Kau yung mayaw terok baklutin no na po rimamit. Inurimanit. Asuilak. Kayo si balyang ngoyak tiyo ta inugyak si balyang ngoyarak buk. Takot. Ingyak tiyo katarok tut. Nitchaw siyak tiyo katarok tut akik suyo katarak tut at chiging ngoro yak tuni upigut su gutik sani akik suy balang uyarang mata tagbata upinak gutik yo katao vok temata at inuy kanuy loro ya katang ningin ni soklo kinaw yanituk sigarok lutik inugiak tuni atwin na kok titilutik ilin na titiguro ya katarik ming matatawak suok lo japarong ng mit sana ko tiliwong ng mit kamirin ng mit inuipik ko si tukangin ni utak tivalerik tilugit upinaksing mata. Tema okara yo kaktoan yung ming mata na okara yo kinaw vidlo na kingaklo tiglo to saksaw rakputi.
1: All right. Ulaku to ben yung katay siyubo nga ikpertumi. O katla nga ipaksa. Ah, nuna mo, ulo nga ni ulo katera ko yak pisakitin nga risigo.
0: I ulo katera ko ang ikaksimatuin na kuyurok po ko ukugaru raong man.
1: He, kain tamani artig pe, may sila may tao tukligig yun ni tao ba ni pingwa, may sila tao ni pingwa kuro yakto ayurok to nuna si utilo nuna po sa'y makutakalangin ni at tatak disimayuan nuna si utingin ni kadang na kuro yakto.

0: tunga sonyo romi gitikulak tu saksa urak tilugu CBC ukiok taktum na rautinga kutamanga ikarungni. Pigerongi tiluta suri tamanga ikarungni tu sagaksak takangmat. Aga gutamak taku anunaripaw yakut atang naktunit takuninga igitaksanit. Atwinaw katang mata aikli katakun naksiluti. Takwa igitaw yut nunamut. Siang majangin mat sokok titingin luni sok lo sarumak saw ti takwag lo atang naktuit unak tuit oyarit takwa adjiging ikuru yak tuit igitagirit tamanagrikatak tuit atok tau katangitut igitaw yun naksin niyang mata kauk pat July 11 ngurik pat 10 mipigyak lugu 3 mua kasung ningani tekani iglu na isaw ti 411 ama iglu na isaw ti 413 akun ningani takot igitak said ataw yun naktut soklo antifreeze nipitaw ti ting mikaro ti Battery ruyu isok lo nunak koro tinuglu kiak takwag lo padat battery vinit nungo si mariktut sarumak sakuti isok lo javex ruyu kai nungo lati tisungo yu okso vinit tana mercury unakaktaw yut Ajiging ikuru yaktut oxidizers, poison, paint cans, spray paint, pharmaceuticals, solvents, some electronic takwa oyarigin ng mit. Takwa ajiging ikuru yaktut igitaw katakun naktut. Kisiani takwa tigo si jangitut kinaktiro tinisorlo oil, oil filter, oil container takwa kuyin. Piyaw dang itlutit aksaruat pudlang naktuit takwaglu anak tautit takwaglu infectious waste radioactive waste kaksagay tulut sunaga kuyuy takwaglu industrial waste nguyuy takwag tigoyaw katadjang itun Tako nuna ring mutate, igiti yaktoko marakpat, narunay ko tamititikak si kuya si mayo kanuitong mga kauye mayon nakatang ng mata. Aviktok tau ruti namo ilik ilokak tau ruti igitaw tiya katang ng mata. Kuya rin si mavutako nuna ripaw yakut, narunay si tilugin. Tagbatako at susagak sausak. Tun, tay mapinaso ako siyo yung mit nun na bumig lumana toba miuglo to sa gagsak takang mat si Vuriktik John Main ang mawab kinyo at ilirong mata ang ako timit tako si Vuriktik yut katutikatigit tiyak tutik nun na ring mayutan itaw vani nun na bumig ngakto ni mana toba mingakto niglo kinaya rin ng may ilinakto rin ng miglo anak ang nangito rin ng mit sapon na ako rin ng miglo o kaw sa kakataraw mata at sige nga kuro yak to ni kivalik hydro fiber link ngun na kaktaw yung niglo takwag lo turaktak bili ako mayo niglo Churchill meet o kaw sa kakataraw mata takwa tukisige kan na kumaraw katat no taong may ang ako timino na bumiyo no kano aktoy na kagayang mga CBC Timary Powder o kakatakagun na sila o masiburok timi John Main min pingayuang utildugo.
1: Sibulot ti John Main o kagun nakpit sibulot ti kinu tasuminga teko a piligere yaw lakto ni atiliw katalomat ivaluyaw akutisanga ammalo tamakko ang ikatigin ng mod tamakko pilgere jaw tilug atiliw law rasiu kanor le taman no kaw si sa khab bigiviu pilgere jaw lam ninga nu na vu amalu mane taw ba me
2: ni la tamakko angi yu pilgere go bad le canada ilo ne u jarna la mata people day yu ko khaw hiu inna taqimat tilugi tamani kibal lang ni pilagay ng huwag kima yung ibalo yaka kibal lang hydrofiber link uka lagay ng mo umakot lagay ng mo habigaw yaw na yakso ni kakataw ikiak kibil lagay ng mulo ibalo yaw na yakso ni tama nga mana toba minga tut umakot ikat uka tikitit tulo agay ang nang tigun na mo ikayu taw na yang ni ngatman na taw to ko agay yaw mat kau yang aku tahu hemat sunillo, kalau kamu makut dengan hemat suta, taman nak pimbal aku tahu yulu anga ikpigi jawut, aku tahu mana tahu bingga kemai pimbal lihat itu sunillo mata tahu ku gyuarmi, ikhak bilangan yang mudulat tak bilangan yang mik, nutang aku tak tahu dunia nutulat tak bik ku gyuarmi. Tama tu mengat tau tuhau ma titau huak suta ilagi au huak suta pibal la kata huak suta tau kau hikak bagi hima jabu tama ko angi yu pilagay ngu yu ukio tak tuk memintau kano tunga be kata kakata u gea kakalua mata
1: dan na ivalu yaksak pilagay ngu gea kalamninga tama na kina yak johnny sulu takim mata kina yasani Taman na government hakuno apekotigilaw si magaviu kanga pilrere jaw la mangata taman na pilrere jaw valle pakino ya se kanorli taman na nerugila pisio
2: ida dab ko hebuk monti chini duktu taman tu menga pilrere ngo yumi nukik corporation katya katigilaw kapti guta ko nukik ko kina ya ne tukkerakti mata taw katigu merti mata taman tu menga pilrere ngo hakima yumi So Premier Ken Nulu, Takwa, Nukiku, Katakati Lorop, Tigu, Tuhak Begitu Tigulu, Kano, Okauti Yotak Mangata, Kanoglu, Pivale Nakawa Mangata, Kino Yang Mehuli in Kenyatu, Kayokta Huang Narasuti, Kenyatu, and we govumatoka Kunut, Ahingit Nulu, Amata Tamana, Ilagia, Gang Narasuni, Huli Kino Yang in any Galuakwata. Awa tila kanang mo, kau yung hautaw kaya kang nina. Kano'y titaw tayli kaya kang na kaya nginya, kasi yung tiyan nunaw blu. So, ang iyo pata miki iyo pata pila kaya ng huwa kama yung taap ko, malilo kay kara kakaop tiyo. Awa tila kanang mo, kako yung zwa kaya uyo. So, taman na una yung suni huli Mary, pila kaya ng unang nakpat, hiwanik kami.
1: Eh, Sivulat dikini ukalau mat niri uga ya kalau mat tamatu mau misanut tukusi makatigin lemati liulau tilusi dan nagu ika yute karna mat tamakua akitu yute nu nikita utau watu nu akitu luar tilugi tamani uke utau tu me amalu mane toba me taman kanole niri uga ya kapi tamatu mau misanut amalu kisune apa pilirase.
2: Ila hunan lagi nak mata pilirase kabut. Dan hati leh orang kalau buat dan pergi aku tahu lah mat leh katigi nak kau yul orang ni lagap taking orang ni agur hati leh orang ni lagap tercuta perkoti ni kait huna melu pergi awak akan hoktut ublu tamak hiuti akitu luar leh orang yang ik pergi awak lagi mat nuna buk miutak nu mana tahu bah miutak nu tau ik pergi awak mat mana uyo So, tabu na tau hiyo katigi tu Premier Kenulu. Kanok to katigi tu aksuda. Kakatigi ho lao kakatigi lao tu hipaka. Tamako aula ako ti takublugi. Ting miho kut. Pako titikin niya pata umiakzo akut. Ubaluni nunakut. Akko tikut. Nunakko kutakzo akut luni. Train kut. Tikin niya anak pata. Naukut. Akikin na panik, tikitit si taktu luwak pita, nun na buk miutang nun, toka nga niyak tunin. Pila katiging na kaulag luta, kanok to katiging na kaulag luta, tamat tuminga, ang katiging laurap ta, hunad lang ni ilulikang na mga ta, pila katiging na niyak kabut, mano kang na yokalwak ng Mary, pila katiging niyang mi, pila katiging tuang niyang mi, pita kalakit to, Ang bayang may utang na lo, tunggahok ditaw lang na kaya nga Premier Kano, ikpigilaw mago, unikalaw to ubam no, inuwi ilak kohe, nitako ditaw lang so ni, kailaw yakto ni, kayak pahak so ni, tuha ditaw lang so ni, tautok ditaw lang so ni, pingwa khatigi lak futa ne khatigi lak futa khove ana la lak futa manna atama nga khima na lawa
1: sivulotti jan men nakom me lakunga pivi khatigi unna gata ngatigit apasorti lutailinne
2: iman ata khulawa be
0: Kuyin naming usak to si CBC at Mary Powder o kakatakakon nak si Tilugo. Sibulak ti nunabu meet John Main meet pingayuang o Tilugo. Kuyin namik kudlang minaragon na saka si o kakti usak to nga Toby Utak. Tanali si Anabia Piu iningan nilaw kaklunga. Kanuingi kuta nagkajami utidari bugu kakukutaw.

0: kauli mai tau yok di tau tok lu haluna sabe haluni yok apa tohan nok pat kau saka jaga mi sunang ni ta cuma piu
1: nuna bu uma jula kajak tu kati majinge ka ku tamat ak bitta ku nak tunin na luna si sut amano asi baktu lu kajino abit tok si maju tunik jaulutik amano tut si rauti pi jaulutik nuna linne ngak tunik asi baktu lu kajikunne nuna bo si bolet nga jan me no khala tu tai ma gaba ma to hakku ni suli tu tsirai nak to ki tu ju tini a ta na u tu ti gela u tanga ki balle u a je kuta ta kon nuna bo go ang ma ti ni aman amma lo ta ko ta tu tsira ang u ga la u si ma ju April 2025 amma lo ma ni to ba gaba ma kungin no ta na $3.3 billion ra ga dak to ta ko Wajid ikut makhluk leh aku tahu luti. Tadi mana nuna lenu kebalam me amal golu cium bimun. Me ino kalau tu kah nuna pemutu ina kau tu kah angka jang itu kesiane karena tele mama.
2: Makhluk yang kita ni mana tahu bimun. Halo mana bang mata temau ngah kebalam mon. Tiki tiki tu dua ayam nego nego tiku tak kuah habis kau yang tiku.
1: Kayutaw lo kaya tuwa lo o ko alu me atu ni na ko ko Nuki Corporation ta ko aula chi gi jaw dun tay man na lu na 138 million liters o ko lu tu na me ka ko ta ma tu hot ta ka jang itu sana jaw si ga ja ga ngi si ma ji ga lo 2028 me hatte ge ji ta ko sa u si bal le ammalu tagiummi atoktuti khamitchiga soqtutika ngirtiniu atsibingani natsingojalarnemi unnukui kisijummin khamitawlaw qaloqtuni tanna ikollakanni sijummin ammalu tawtaqko imiq tahangi maggoatsibi qannigijani ammalu khattigijinga Mark White tanna qareqanilawtu qanoqdu qasuqtui go puju mitchanu Malu tak ko kaju si siapa leju kisahnya isu malu tak tu nuna lino puju lagaiman.
3: My fiance, for example,
1: ay pag ajanga tana anak sa tukosing akaw kunisyo ng guniyaman tay magur anikay na lao tuni ipigusulao tum tay manak sa tutsya kunin ng mining tamako anong namini akaw ng leo ko takasut no piung itu lagi ujuk puju hatta kaya ngasulin nalo na tau si majok dahil malo ka kaya kanila majok anak tikit siya ko na patago hata ko ilo pilo na ingin na ko jaw luti matawak si malo tilo ni tako ni kutu ko lo maan na ko lo kamitaw ko na sila kaya nga ang malo tako inuit ilagay nun at siya may $1,000 ni tutsaka kung nakto'y nun abutong nga wikuning tamakunong nga nun abumiyon inun no atok tao si majun ikuala junik pidyo tigil lugo no ko jau katak tuning tayo malo ahami su lamata ikuala juit nun at siya mi nun halingan ni Wrigley amalo Fort Simpson at ako no ko jau si mami jun nun abumiyon nun atakataw si majun ito apag natukko ikajok tao tuti kakaya kakuting tutsaka kung nakto'y nun na putong nga bikon ni kakasaw si Kukbingagon. Ula ko here to CBC Regional News. For the first time in 4 years, Iqaluit is taking part in the Bowhead Whale Hunt. The hunt will go ahead next month. The last hunt in the waters around Iqaluit was in 2022, and it was a successful one. Jita Lukaki is a board member of Amaruk HTO. As of today, the bowhead hunt is planned with 7 boats separated with the shooters and the security, which are 2 boats watching the currents and a biologist who will test the meat of the whale. Every year, Nunavut Wildlife Management Board establishes the total allowable harvest of bowhead whales. The allocation gets distributed throughout the regional wildlife organizations after application.

0: Kinaw mangaqpit nakilluuqaarang mangaqpit nalunerluti atiliernerakki tungassuttiari.
1: Uvangaqan.
0: Hello Lena.
1: Ai Lena Simeon Orasim uqaaliertakku. Uqaarumalluatornamminito immini qosqiimayanni. Nunavortartuta ilangago aksorunnartualo lilaumma. Ila uvangalitautuqtaattigo. Ujirasunayo, ini aksoq te tawinga aksoq mamassaq qoyiyunnerlun tabuna itaqallortu ilangago alena chuarungarorsun ikertoyuarulluta inulluta taqqiyaulluta piyautiartuarulorotta amma ilisei sanamulidinneqtorsumagaluarama taman la ayunnamaila nerwa nerwatayumalorsumagaluarlu kisian Kalunat itu tu mungkin ada ni orang agak tengah berseti ini itu tu tak kau ni orang tu yang nangis ini tu kalut tu. Ini mana cukai? Ubang ada tahu tu segori. Tapi mana cuna tu? Tapi kan siu tiba ukas nak kawas kawas satu makan ukat sama tu saya nak cakap ni tu. Tapi ukas saya yang ni ini cuti cuti dulu. Ini mana cukat tata. Amat tahu tu tertiu tu, ini tertiu tu penyanyi nak kau nak silu tu, ini mana cuyu nak kau tertiu tu, tapi baru kau yang ini jadi balde dalam negatif, kau nak cuyu ni sutaru, tapi kau lagi nak cakap sutaru, ni pakai cuyu nak sutaru, ni pakai nak cakap yang makan sutaru ini kau tu nak ikut ni sibulatin, ikan tu baru tu ikut ni. Pinaan nak tahu yang nak sebisa Tapi orang tu kisah orang ini tu tahu ini usah kami amat tahu ini tu orang nak nak tunggu lagi sama tu kisah macam nak tunggu ini tu amalo ini tu orang nak tu kasih ya kerana kami tu kisah macam nak tunggu tak kata amalo tapi mana tu yang kau guru yang sabo ikan doktor sama juga orang tu ini juga nak ikan doktor yang sama kaiti awak tu tapi kata kata Menetjuru ya sabuk amma ubagu nang min ukau mayatin ukau lagi tahu semakat teratur tu sahu mayatin ukau yumayatin lo. Menetjuru ya sabuk ikan doktor jari ilangin lo ikan doktor ini menetjuru tahu tu sabuk. Actually ke ini kami kejauhan sabuk agak berdaya kuih mata ubagu tahu tu tertiko. Tasi mana uka rumah dong? Ina tu kapu kami yang cikat itu hari katak tu puyuk tasi mana cian yang mata kau jangan ni. Uba golun uka seju kengu bangu uba puyuk tasi mana cian yang itu terutau. Kau maju waktu go. Ada yang ingus apa? Ida tapau dia rumah dong. Nunak katanya kita bukan katih lost. Tapau tak peka. Nama cina tu sayur tak. Adanya CBC kuno kalau cuci, ni juga si. Kuyen nama itu.
0: Kuyen nama Lena. Tepat.
1: Even itu, even kuno. Terima kasih.
0: Bye. Ilisi yuk kangen aru nak sakit sama kena umanga nilang nak tu kisah ni nilingin ini. Kena umanga pet nak yuk kangen umanga pet adilir tau naya kawitung asyik.
2: Kulukuluku spesialan gaya kerana ukhara yo, kena ukhara segaya si, ikhau mabe mamiga mato, July 9, 1993, ati lekutau jenlogo, ukua anak tu, ukua agak tu, abit toksi malau semata, 69% inu angilau semata, nuna bota la khilaw sama yo bo am atile rotimi titera sama yo khaptone article 23 ini go 85% uge khagalo ngata ikhna yakti yui ammalo inu tito khagun na ge khaptiti ammalo tamana atungi chiang 27 ak agreena sama lekti khalona titu inalo ukhali makhatta ge khaptu go shule kama kono khala tu agutta ammalo ni pele ko titu inalo me na mana ri na patugo inu tahala usle mangi to tena article 23 atu kita ngi chiarto tana khige ga khalla ritualo inu tim tim ukhaw sebo an ritualo tego tena atu ga khalla ritualo article 23 ukhalaus mamata atileo timme atileo legatta inu titigo ukhal mabio khala sibo amay khna ya ya khala sibo inu luta inu no so khaluna so unna to go tukshiya khala sibo kapi suli tusay khatta ga khatu inna pe sinre lo patakka kuya le khatta tunga idin ya los majgo inu titu khaga khami chama le tata khaluna khita wa so los maluta kishani ta ko kingu bakka inu titu o kharun nakulo yang ata khoya le khatam nyanga khoya na mai kulo nala nyala manga ma okay o lo khatere ti se bisi bye
0: khoya na mai Elizabeth kinang manga pit na ke qarang manga pit na ro ne lu de dunga suke
3: eh dunga sepunga o banga khop sele tamanga kinga ne tai na edloka elisape Solitione Hakainato, Article 23, Tainato, Article 118, Nunabo Rukata, Nutau Saktaugia Hakpalezo, 118, Ekanejakti, Inuinui, Half Solo, Nauto Tegilugo, Sile Zarbi, Ekanejakti, Ne Hatin Nagalu Inui. Be kanai jakti inoi amisho nakshaula reng tai mailing lok semaju article 118 ngok balle lok semaju na noto sakto ge gele ugalo ino khallo ng makatu khat khat nei salum maksei ji adla bimito now ino khallo akun nito tana Nutau sektau gaya hakkan laki gutigi jutigile taina article 118 inui ikanai jakti amisho nakshau lagi angi taiko takio akiane ngak simaju amisho bingalo shatakto taikani saile jakbimi ila nutau sektau gaya kani khunau gulua inui ilapika ilo na si pekatik kalo tabaw buti kasi ilok tangay artik be meo akulo naligibat si ilapika namito inakto taunan ilo halunan ito tusali akit pa ang adulo akamalo ananapika niyan tabaw buti medaka amalo panika kuno akulo taka taunan ito Matau.
0: Kau yang nama apa?
3: Kau yang nama tabau si. Have a good weekend.
0: Evelo.
3: Bye.
0: Bye. Okara kaktuit. Unuk tung mata tabau di luar ketangi keruaku sinam magtok. Okara kaktuit tiga ta amosi ya kakang negeri daru. Udak kita kata kita. Aku ni ruak titi jomang itu kut. Aku ni udak kita titi jomang itu daru. Kinaong mga akpit, nakiukarang mga akpit. Dunga, Sugi.
4: O mga kanya.
0: Ipe.
4: Diyo na, kilaw yung ikiwi mo, kamayagap, magamamit, sumatayong yung kakiwa. festival sa pano ko yari malungo na bumi miutaw gama inyo lungaro at inyo katin ka drop out ng gara ko sa kanayag sa may pinasoy na katagati ayong ito si ayungin na maayungin niyo si pilak tayo lakatagati kanayag tagasoy na lo sa kuyan na may lungo na bumi nung nakatakagata nung na bumi rimani inyo lutaro kanayak to inyo na parulote o pinakwaro katamat. Inasoy na katinibiti kay medyo yung makawama. Kuyan na may.
0: Kuyan na may view na.
4: Bye.
0: Bye. Tungasugin kinakiyang na ukararang mayok. Naroon na lodi kina umangakpit na kaya ukarang mangakpit.
5: Ay, umangakpit siya lapal lo. Tingaw niyong. Nakomik amai amakun na kakay na kalawak sa ni uwang ali isa makaktong nga pingasuling amma nunavu tungabik ko pingasuling amma ta hitang miyot kibalang miyot kikitalong miyot tusa umangilawa katakata alakka ya kugalawak takkali short way. Short way ni hanukia tayo ya wadak teo short way radio. Nalaw tita kata. Katimadunid luto sa hatalag luta. Pivitang sa wadak padlegata. Tusang nilo hatangata innain. Ila nuna bumi uliman pijun na tici itu juga tunggabikun ila kejauh jute liya masual itu sah mahatangin mata CBC kutikulit itu sah gelah hatta kalau waktu gun dan nasibunetin ni aku ni uluang itu hatta kuku menawa waktu galau. Tungabikut so way halik kata hangat tak titaw si majuti ko na alaw ta halik kata CBC ngong ito ni uko atusaw tit nunalin ni tuit atok taw luang namin mata tusaw makutigi ka na kalawak tabo tusaw magiakan ni hatang naksaw ko na pala yukon short way harikuta no na bumi ukala katit siya yung mayahat talaglo tilo hanoy siya una katimagutigila alang migatiko maligat saliyaki kaso alang migatiko imay liyok tao katangin nata tayo may liyok hatak yung migatik sa uli nalaw te halik katanam minin tungabik ko. Taan ay sumagitak haka. Amalo, sunaw dito ang ngiluang ni sulim matatay ko at ay may liok tuwit. Tawa ni halo na halo palya tilugun ni sunaw dito ni palya sunaw dito ang tiyara na nga tayo nunali. Ang nga dito na kami takko. Ulo may munutaman na tayo may lingam man. Nuna mo tasi kata pijun na ang nagtak si magalawak tigod. At saka pibalik si malik tigod galawa. Tayo na wakado makutukuluman. Salo mo yung wala ikaw doon na. Isuli doon walawa kasi ani taman na suli halikak tayo matanong nali. Noon na butong nga wikot suwa uwe tako da ka noon na buong gaba makunay kanayak tayo ito'y ikayoko yak tayo walawa niko nunalin ni surlo gaba matakak kanayak ting palisit nuna vokgava makkokna yakting nania seokti inulegedit nakikki amaligarni atuaqitsuti iqna yakattanga tasunaruqutsinatsiarsuti inunni tamanna nunguyaqalertuwalo nunguppallia nimma tanna taggohaw saki kumakataqtaqa suwae tutsaqallaqittaqa tusaumatsiaqattanersaugalerpallaigatta tungavikkut naalautaqaleqqata immikkut CBC kuneungittoq tusautikkuungittoq tusaumakattanersaugalerpallaijugut nakormeingai
0: khoyannameingo yute
6: ya bye
0: bye nakillikia ta nao kaararmi yuq tungasugi
6: hello
0: hello Jerry
6: hello ubanga ba
0: ifiu doctor to saksa
6: okay thank you Karen and thank you Isabel okay nuna wuk what you want to so you got khakamolori karta jo tapex suli you Americans need to chat to you moto batini suli you par ko via ju tutelo I'm the best one of some of my money so go julu American soldiers Tunisian karta jo moto candy and food anything ko via ju today
0: Jerry.
6: Yes, thank you.
0: Tunga sugit, kinaw mangakpit, nakilokar ang mangakpit. Dusabi nga. Hello.
7: Hi. Ubunga.
0: If you would be Jason. Jason, dusabi nga. Ukaraw takluk ka vikkay. Jason, padlo
7: ukar. Dusabi nga vinga.
0: Dusasak tagi.
7: Kasago bin nga, o bin nga doka kasubto ka, tugmabit kumit sa anok ka eh. Kasakta ko ka, di ko madlo ka. Kasapad lak ka o kama, anok ka o doko tayo nga, tagmakapin, tuka o doko tumi, ikka na yak tumi ni kudo. Sa ikwe inyo, ikka na yak tumi doko tumi, at siya, ikka na yak tiyara o mata. Tabani rutita kapingan ang labingan ni aksual kanay ni tiyakta doon ang yukatya ito ano doon do ang yukatya ito mga doon ang yukangan doon marung na ko yan loksumana ni inyikatya ito mga loksumana matatabani tang matumudyo ko loksumana yun maan na asya ni saya di kapingan na kay agingi sabi yo agin mago tumarik ko to kay ma Nidlog bagay sa kato sa pata. Kanok toto kanalari sa siya kumumit kanayat. Amay niyong takaso di makunit siya maan sa ikwado niyong tamatapin niyong kanayat para ito kubay. Otot sa pata kubay sa katawa na ito ka. At so kong nalwa ko na doon niyo. Tamatapin niyong sa kanayat ito kita na tamatapin sa iyo niyong siya tumakarok at trauma. At kanayat ito tunga na yung nalwak po sa dito na ito trauma ta. Kusapit lak ka ako ako sa iya sa nakasata. Kuya na may takinim ako ako mga nabatabak na.
0: Kuya na may Jason. Nakiokarang mga akpit, kinaw mga akpit, tunga sugit.
8: Mitya matang min.
0: Hi.
8: Hi. Mata wama. Ame tunga rama tingo wama. Tunga rup. Amatya. Tung araw katika hajaw kundo. Unika ako mga maraim makat lang may kang mong may kisini ko igyubigang may katsakasaro itay kung wawta ko makatong ratong ayaw ka may dyan. Ananak ko ka atatak katokong araw may inyo yun nang may mata. Inyo turong ato ayaw tukurong may gama. So, namun nga ako nang ito ang mga gusto nga. Tayo man na usta ko ma. Kadya-kadya ko ay ako ay makadlang na sa'yo. Ang ito na lang at kadya ko sa rong rasong kubiya sa gumnok. At ito na katigilak sa may kitay ko. Tukisiyo ko sa ugot. Tayo man na usta po. Kada may katakot kayo. Sari mo kang naming matay mo. Kuya naming, bye.
0: Kuya naming mata. Daiman na tiyak. O karo si mayod. Unokto katang mata. O takisuya rak paklutiglo ilangi. Kinaw mga akpit. Naki o karang mga akpit. Tunga suki.
9: Do you want to share yung ikarong ni?
0: Hello.
9: Hi. Ariana ilak pa.
0: Kiyo yun nangin na kikiyo na pag-iwate ako. Tunga sute ako.
9: Yeah, kano ko ukaw sa kakata?
0: Noon na buong ukpadlerak tilugo. Kano ro si mang mga at. Noon na buong ukadak tiluda kano aktoy si maba. Damag ko ni nga uro yak. Noon na buong raga yugo. Unigagsak ako.
9: Sixtingin nila ka, may gamataman na ujagibad liya si Magitlibo. Noon na po kang tinataga, magkutin niya ang retalo rao si Magata. Ariyan na ako katalao si Magito, ilang ako. Ilang ako piyo yung araw doon ng kingo ni Diyaruit. Dahil ko ako magkilaok tata NWT ko. aku tiga dok tangit piu aru orang maju ilang piu ngitu awet lutek tapi abis kau maju aru orang mata negak tu aru luta asyiklah abis tu aru ilok semangat tak tapi kahkan ni aku nuna buvok tak agat tak aku teh meliok tak luta teko tamang nak padukia tamang ningin jadukia kisian di uang isimak jaga inuin ukaun nak bekak tetau orang mata teh siman ini NWT ngutit lugu mari gaya oktuaru lutit ukau bekang itu aksuta iman nau jaga akalak sune kanggu gaya kangit suta ru iman nau sikad lak sune ite memiju garuak mana kisian gawa magi jabu takwa jian kut mari gaya okti gijabu nu takce yup Pada guru mata kanung makua tema akcia semangat akcia tu kalau semangat jago itu biru yatinnya tema itu guru kata ini udah tak biuk sak tulu akak sangit tulu imenyu setuin nak mata mana rekan yang kita ini ialah kata yang nak tuan nyorang mata seolah-olah ikhbiak dimi nani sibik tarok semagata ini ialah kata ngitiak suti ningak tang ngitiak suti rukinau yani sunawa federal government kudlu nani sibik kudlu kinau yari oktuin nang suti taiman nyorang mat mana teko man namak kung naksao yun 1993 nunavok taraw nginitin ni teko inuraok tuwi tamaan guyo tukisya matya kong imata kanu ima nunavok ang mga ata teman nari isimagiyaka tukisya matya lakse ko kanu ing imiyakurug iman na ayungin niya kakong naktuwo tamak ko isimagiyak ka nalyan naksyok tuwan niyo katalaklo taro isimagiyak din ni tamak ko akuro yung mata kuya namigli ila unokto ni akaw yung karo ukaw sa kayo makaw yak ka piyuksang ka nga ta ilaw na sukatak ta akay na sukatak ta Taman nak kisian ilah bagi yang nak negar tu, piungin kita pun akhir kesuk pablu. Gawat makku ia boleh tak kuat jian kur. Taman nanyuk tu akhir si awet tiun nangin ming mata. Ekana yak tinggi lokal luna ruang kok suting inyuk titi jume. Mari kita yakti tetapi komunis itu kau non rak tahu waktu ini. Inyuk titi jum isi mau baglutik. Tapi mana guru yang sak punga? Tahu tiaga kami semua tu.
0: Tahu bunga yang ikut kita tahu tiaga nak tuti tahu bunga itu nak kau nak kau tidak pergi.
9: Okay, ilah kata tahu tiaga baka. Ekomanin kurungin. Kau yang nama Mantu aku piu yuari. Bye.
0: Kau yang nama Johana sih. Okara sih, macam kau tuan yang mengmat. Okara di tamang mit. Adok tuan yang kadang mata otak dia kata kita kena mengak belu. Naru nalu deh. Kau yang nama ik. Okara kata dia tu. Tunggu sugi.
10: Wah, malay. Aitali, ekalunganmu.
0: Tunggu sugi Malaya.
10: Tak nuna buta gelok tepuk, suri acung mana tu? Kita muka dia piu siu ingat tak siu mah? Acung siu iwan ni kita siu kuli watak kuno wa siu kuli cika siu ka. Tak nak kina uyak ni kita kuli cengi biar rumit. Aki cuma lihat dengan mata kena ucap. Aki ucap kubur ming
0: Mamia Nogaro Taymana Okaluk did the Yumangin Nata Akirakton Nami Saki did the Yumangin Nata Tanaro Taymana Okaluk to Nokarta Katarnegatigo Mamia Punga Kisanele Marigang Nemaritu Nagata Kino Mangapit Nakiokarang Mangapit Tungasuki
11: Avanga Era perché mi metti a gengane na come lo haro ti ci cacci anche io cade lo tavolo anana che lo tavolo ma te per gli atti lo co ne ne vo tamane che ngane haro no ta ne ne vo no ma te hata ma te che lo co ta cuccia lo sma manana che le vo cacca sotto lo co
12: Tagwa huli tigumea magin.

0: Pinga honetat kinik. Uva gupile gayutigut aksogula o khimagapta. Tamna nunakchak NWT uvunga nunavut mut. Nukchak tognilung mata pinga honetat kinik nasugo. Utakidlua la o khimavugut. Anigok madlo kovena kuni. Anigok chak mad nang minaklo nunavut ngurapta. Kovena narik. Kovena narik. At raguta malo nunabut ubloanik na liw tiheo rangapta. Nuglugak tuni amma kovean na rituni yaw na tuni kovea ho kata ublo ni ino kateminik. Kovean na rik. Ima tam na ukaw hiri ho aksugo. Ublo katya ako tiya mea galuak tunga nunabut mi utakatit kanina ni mea itunik tuhayunik. Taima.
1: Kuyana mea gluka.
0: Ima tia mea. Bye.
1: Bye. Kinang mga kapit na kayo karang mga kapit ati pikatagun ni katigo. O kara yue unok tu katang mata o takit ya katagit. Tunga suge. Hello.
2: Hello.
1: Hi. Kinauwe?
2: Uwangawa. Uwangawa. Maangya saran ni.
1: Ibu rakto.
2: Okay. Ashwapin. Uwangay na matpichi ula taanali nunawut iba lero tigi sima jitigi lao kusima jaga nyego lao kusima na nga iba lero tigi lao kusima lao kusima jaga li iba lero tigi sima chigula kago kasan ni taichumani NCC good ila government kuni la tamak ko piliak pelle si matilli lu yakti chat tak si tilli 1998 ni tilli ko li ta ban ki nam ni ya la oxima li gut ti ban le gut ki la khala oxima ya ga li tagga si ala ngi ko la oxima ni ati ti lu la oxima mat $14 ma tan ke saxion ni makuni nga sami minot si tu na goro aksuni tamak ko pigi ago ta so ngum mata pigi ago tu cheba chitul so na tu nei si ara no ni ku te ma te chmani apprentices ta hala oxe mama kena ku mga to ho se gjang tak tu so gi ja bjo ga la gi oxe ma ka te ko a so na bta apprentices ko pita yo mi la tu ni khana ya ga cha hatam na te jitti gi lego so jadi jipi bal lego di par gula oksima jaga tek cuma ni hamut dalak tar nak sit cuma lo haja gak tar nak sit cuma lo teh net gula oksima lama Allah lo ni tegga ilit tak jaga majit hal ni rujanan ikat tak asa okat tang mata ilak sana jabu Allah lo ni kagum nak sit wat cuta 40 hours sama tanu kan unik kagut talu tak wakama kisian jipi bal lego di kisima gula tek cuma ni apprenticeship mukteri mukteri lauk si mama jama asal la 2006 mukteri lagu carpentry mudi ni tak jauh di tu tak si ma zaman napi van lagu tinggi si mana lagi lauk si majaga kena ya lauk si macam oleh taman ni aku ni lauk si majama unik kaget telak tunggu ni napi van lagu tinggi si majaku kisian ni una ukau si kesia tinggal lupa tinggalak tu ala lauk si majama Allah kena yaksi ngapit gahat pala uksi maling mo. Dahil na ito si magama kisya ni hawi mayaw siya talang ma. Nakiruti para yung tayo ka ni. Ilat taw ni kula gama. 65 mo. Tiki ito yaka tsigala waksi nga retire. Kasi o java lang yung niyo nga. Ito si bwede mi itong alaman. Ya, okay. Inik kakilo at tawa kami. Inik damat jatuh kay na bulay yo kuyan na mita bu na ket chi gat chu pigi wak kanu na bu kut ati te ko wi ka pe pi ga sho hatta bulit ati na ngi ksa yo maliman la tu na bi nga pi ngi ksa lu mat encourage te ila ka li ngi ksa tak ka damat ko wi ka pi ni damat jatuh
1: kuyan na mi ma
2: Ma, yung ito nga, Mark.
1: Oh, mamihan na. Nokkakta pillakkaumat. Mä lännäsukille karvakki. Mä

0: Bitiyor.
1: Nekom mi tabbona kutsi gatsi?
0: Hayır namik.
1: Bye.
0: Bye. Okharo tagara ilangi piutia kutangin mata. Kinang mangakpit, naki okharo mangakpit. Dunga sutiari.
2: Uwanga.
0: Hey, Ife.
2: Uwanga. Ani pitao la siyo yunga mange halunik Tetuman April me matuesta util logo aula jilo aktunga ikki naro lauksi mamma alla nuoren kubami ngakti umakku tujong meyaki langa dakta tito kunna singito lu ni tuapang ni kualti no tapu ngarang liat langa tilo ta hubi anga lauksi mamma ammalo iji lektur lakia lo lauksi majo amma teikkua innu tukai uhahatta lauksi majo nilja tite uhahatta dujo tukanga jone nunabongmon hanuit tulanga hanu isumakita minnittao upeku sutsuti taana huvegi lauksi majaka ilang innu kunnen majo amma pigu maja minni nehua hatta gatta nuna vuomme utauju ni pigun nakto vedatti ni tamanna piu vedaka kisiä ni inuktitu tia hattangin ningi naamakin itu inna takka tusaade hagaluagamme hallunangu ikkaluagamme inuktitu inna ohalimakatsuakpamme matalla inuktitu kiahunnaksau joge jaktale nilia sauna saulagatta akaugiyan ra pigu masima datinni na akaugitu gai mallo nilia unnang desamna sau hatalagatta inuin kiggatoktibun taikua mal uhak tebo negwala hatta tebo kin kunne teha chara ha unang sawada mangata taima ikadu nalautiko na komme tusa de okay na mega ma
0: koyen na ani bye dana tau khar sima yok dunga sugi
3: hi
0: hello
3: bangana
0: hello dana
3: hi matna dana yung nainang ni luklugo ko ba git lagik lugo hangi rotti yok ta la prima gatta nuna bun mot itiqi malqama katima yinun kau ini majak kani, tukih ini majak kani. Tanna angiru tetap bau le galuak telugu, katih majak jawat. Tetap galuak tu, atiliu galuak tu, angiru tepil telugu. Kehani malik tau kau na langit saya mermat. Peluak tu megah matukatku. Iman na hakui loavi merlu te pidju tjerju merlu te pilangi tsea mermata. Nami lukta atea aitu angiruti kakaluakta, angiruti kangi kaluakta. Piluaktu me nungutik tauni lukhima tilluta. Nuna kakkaakima yut. Ilin nereakti tautalauk tilluvit. Taan na gavamantukabu hitit tsea mermat. Ilang ako manha ayi katakang ni kaulit sa ti ilitakin ni kaulit tugalo yung blume no nakakakima yun no kihene titikkaluk tangi ilulilok tangi no nabuhangi ko tiyo hoklo akko ko tigi yakak tabo huli pinguyak to iniloy naklo tigulo gamamatukat ko no nabukamak kong ilunin takwa pinguyak tiyamer logi kihene pilirari na tiyamer logi kihene pinni luge akagat tau blome mote kil lugo amma hibone teme onak la amma kinau galo akutta inu galo akutta Chinese kernekto aluk Africa takwa pilliri luta kihiani akurok luta ilinne agaktak luta pilliri kaptini pilliri akatsi agtak luta aimik I'm kinnar lutta kinnau galo agutta hilak jo lutta mitanna tuki hinak man pilirini luglu ni kihiani hakki tiri yulu ama piyu ma yei hakki tulu agat ni tanna ukau hiri kwa kinnak kau yaga kau yihi malikat ki maan nao ngitu katimayu talau tilunga titirak himayu angirutau himayu malik tau gani gaar yu langit siamir mata unga tau tigi akarap tigu huli tia ilitak hilau gama angiru tikak tigu galua kihiani akaru tigi naglu tigu kihiani tia auko matna hau yak siu tiang la inui
0: kuyen na mi dao na
4: bye
0: ukara yak kaksimang mayok dunga sugi
5: oba nga
0: ife
5: Okay. Mitimitang maukara yung Esther ang nakalak. Inugtito Esther at tawag sunga. Pamatuming akaw yung marangit tiyak tunga nuna po kiwa e kano ajiging yung mga atik. Kaw yung marangit tiyak kasi tunga kasi ano kayan na meron sunga intiyay kunit. Innak ti kina yakta kandak ti tenya shungu gata pichu tik shakkat nitin ya ang ngatat tinyul kitong ngat tinyul umi nga da apak kutaka kumayu nga tamak po tamak na po nga dukaya ukara ya kwa sunga do si bisi kuno tayo man na ugam inyo rada ikka nunat tinyo ikkana yakti usur shorlo kitong ngamnik shokosikurong nik Soko isak rakti kolong niglo. Ang iyo rakti niglo. Aksak si gamit. Ananak kong inyo aksak to. Aksak si gamit. Kadlo na ano nang ano. Unong atakar. Ang rakti tayo siya ngayon. Ananak niglo. Ningyo ko yaw yu tigulo. Kanok to ako sa kulog karwakti luta. Inyo rakti ko nun. Ukal lagi syukur waktu itu tak. Tahu nanti perwakilan itu juga inyo kurung mata. Ime itu hanya seorang mata. Malah itu yang menjadi perkoyak ini. Ime itu seorang mata. Kena kena perkoyak. Kikun malik kasi. Kamu makan dia. So lokal orang itu kasi yang agut. So lokal luna naik. Ko kaya ilangin nyo natin yung ikka na niya kasi may yun. Maliga kao matay asingin niya yung kalunado ko maliga ngin. Ukwalo. Kiwa yay o inti yay. Ato kaya kaktangin. Namun, ikayok tisa kapkan na kayak sa narunak si Tia sumuma ang datin yung utak. Utak titi yung mga rato sa tamaw nga inyo na nga no. El matamit to ka makang mimat. 13 years old mi ang utakuron ni. At ang naksibag sa rin yun, isa magkuro, iman na ako tamat. Tamaw nga utak titi yung mga rato. Tamak to siya kuro po nga. Taman na apat ko tingi to yung nakako. Kaya na may lisikabik sa nikilawang medyo tayo haro pagi. May time ma.
0: Kaya na may Esther.
5: Bye.
0: Ukara si mang mayok tao na biviki liver legata. Kau yaman ya po si amo siya ka kang nagaluta. Dunga sugi.
6: Diyo mo na ite kalunik. Ta na pinili ako ta mitsimata limiwa kuluk. Pani apa pe? Pani langa tau kalungan itu apa mah baby gitu ina yang waktu wangi yang makul pisi malak sama mainu eh. Nuna bu harus tulu. Kan nuna bu dia kata tulu. Tama ani kalung ni. upacara hatarok semang itu mau awlak sama yo awlak sama tu yang hatarok semang ama mama lay husband umat itu lulu sudah sebab tu awlak sama mama nuna muda aje hatarok semang itu mau mana le aje hatak tu mau umi hatarok sama kong ni musim the last time umi hatarok sama yo 2006 ay parino ko ni tak 2008 ah, amla ko mga pa anyway, kung ano ako hatak nuno na bude, suno ba pika hatak sa dule, kung ano hatak sa sao yung mini, ipatsa na kung ano ako hatak nuno na bude, tinlo kay ipatsa, ba mo yawa na wala matike mo, kamo yawa humalo mo, matike na ba mo yawa na lang ni, anyway, ukaw tisa ako ni humang ni. Nalakan na kama na kumi CBC. Bye.
0: Kuya na mi Jomi.
6: Yeah. Bye.
0: Kinang mga akpit, nakiokarang mga akpit. Dunga sugi.
4: Hello?
0: Hello.
4: Shulayo takin mo.
0: Ah, katusak sa urak tuti.
4: Ay, gati yuta yung karun ni. Nuna wokta ata mind me da mga toya ne apin me. Ta mani ino kati tuwak ka pinga siya uigi nuli agay ta kati tuwak at dawi. Ino kta kaga kakatak tumini utindugo tayin na uya ne apin. Ta kutuwa mo hulura ako sa mga taan na tao pinga siyin na gulawag dito. Taya pa niyo na bokta raw sa mama no na bokta at gok. Ila bokta na ni no na ata ni sa lumak ay lunik. Tapaw nga ubatin si kiyotohan tama takanang nga no na ata ni uya hindi usin nakto ni ubatin ni takin namin no na kamon. Nilo kaya lang si mama. Siwa na makikita. Doon na bukta po na lang si mama. Tema, kama siwa. Eh, ariyan na eh. Hey, ma.
0: Kuya na may ay ka.
4: Yeah. Bye.
0: Bye. Daan na daw okara si mayok. Doon nga sige. Ay, ta.
7: Ubang nga.
0: Tong... Hey.
7: Uba nga, agali.
0: Ife, ife yo.
7: Luisa o yunga, panato o miokala yunga. Nuna lakalaman le pekulao se magata, nuna lo taala te lego. Tema le, uba ko na kuatu tau katalao se mayo anana ko ka amma, uba nga kuatu yola te lego. Maani ila gama, nga kuatu kasuka lo agama. Ataka yang ila gama anna kolo, nga kuatu te ingatte yunga, ataka kanelo to miniu gama. Tahan tu aku yang nami, kau beri anak tu ada nuna bu pingua titil lagi kerana ni pingua kata ulau ulau itu nga. Pelat tahun ni kau gama mami segama mana kau yang nami, lu kat dia kat sini nasi aku sel nunggu ani.
0: Kau yang nami Luisa.
7: Yeah babe.
0: Bye. Tahan tu aku kaje semang mat, tunggu sedia kan.
8: Ulla kotto vaan teeri, kenna on mun halajun. Niille jäät niin kuin mammi, kun mä tein, että se on nyt. Taapanna miehä, tullutko niin, että kasingi. Teikanga miehä, suosittu kun joosin mä joo, kiseeni. Tein nää takkilaamme, taapirun kannaukoloakea. Sillä tuossa, joo, mun puhtunoksa, puhtunoppaa, sillä tuossa on benivikki. Tänä sakkita laattua pyymään. Tämä kun innolla tämä, niin kailuna, että tullut, niin kuka on nähtyä. Tämä kun on vielä tietysti, että inna on nyt se, nuna kategiin, että kuka on se kategiin, että ilani kullu tukisin, että Nalulun sumu ko tuko jo ko loksuta. Nuna katigit sa kumin tertin mo. Tanong nga, so, takong maktaw kong nalakto. Atomic, noon ang ay, inmit ko, atong mangita, ilinyat at chichit sa ni, inom ni, kay ko nga, sila tusak ng wapin mo. Kanay dara ato ko daw la ulo te. Akaw ko kunak to te kitsu. Nilio te nilo mga daga ko. Nay to ato ni kamano. Istari to sa kay na ama. Ako lo mo siyong tungo ato tilo. Tapa mo siro na si. Nakom ni ulo siyong tsakta. Ay mo na.
0: Kuya na mi Terry. To sang na raw kakta. Amo sinayakata. Buksa mi tigo siya kaya kakama. Una tu sang na katlag la voy.

Ullo ko tutta vi me na la seribusi Daniel ngonga ullo me ni hitsivik Dubai ya rut 10 2026 mati lugu sihe ngoya 305 rut labitok ha hai dunga so ti na la langa me ya ullo me ibu jibi me pivale le ri ibu a ta me halingo pivale le ri dilugu ibu jibi me rusak sa ulang ayuk ammalo takiju kota walak tilugu na sibulipat siang walak simayo Davik, September 15, 1986, ngutil logo. Takwa pinastiu loktu bini tutavi William Taguna ammalo Alec Gordon. So li tamangi nukanga si Malik Street, retired si Mayuka late, tanna. 30 minutes street na uga lokti logo ilun na siyang asibulipat siyang ulok si Mayu. Tusak sa ulang ayok. Hi, happy Friday. Mga yaluk. Kuali sila niya di kuhawi sa kaintangit unno sa muling ayoy nun na bimmi nun at siya bumilo. Imiling ayoy igok. Kutra ka bimmi ala kailangan ng kaktayot. Tat sililiw min niya sun logok unno sa hukuni hak niya sun lo plus 5. Sana kilwa milo ala kailangan ng kaktayot may igok. Ano kun niya suni takkaulo ni giyulo akuningan ni 20 misungo nilimik. Hukuni hak lo tilo plus 7. Umiyak milo ala kailangan ng kaktayot may igok. Tatsililiw min niya sun lo unno sa hukuni hak niya sun lo plus 9. Inukjwa min lo ala kailangan ng kaktayot may igok. Tatsililiw min niya sun lo unno sa ano kun niya suni takkaulo ni giyulo akuningan ni 30 misungo nilimik. Hukuni hak niya sun lo plus 8. Pupang nito milo ala kailangan ng kaktayot may igok. Ano kung niya suti nikito mik 30 misungo ni limik. Huko ni halangan ngaktak plus 9. Ako libin milo. Ala kailangan ngaktak may igok. Ano kung niya suti lo takawlo nikiyo la kuningan ni 20 misungo ni limik. Huko ni halangan ngaktak plus 9. Ibu jabin milo ala kailangan ngaktak may igok. Huko ni galo plus 7 milang ngaktak yut. Salo nilo ala kailangan min niya tugok. Huno sa ano kung niya suni Nikiulo at wag niulo ako ni ngani 30 misungo ni Mick. Oko ni halangan ng aktak plus 10. Kayang siya may Racklin Lake Milo. Nubuja ka lalagan ng aktak may yugok. Alla ka liliw min niya galwak sa tiundo sa. Oko ni hak niya sa tilo plus 11. Huwag na milo nubuja ka lalagan ng aktak may yugok. Ano kung niya sa tilo Nikiulo at wag niulo ako ni ngani 20 misungo ni Mick. Oko ni halangan ng aktak plus 8. Kayang siya milo nubuja ka lalagan ng aktak may yugok. Ano kung niya suin lo kabangan ni Dumik 20 misungo ni Limik? Ano kung alo sa akin niya nung aktaw sunip? Nik yulo ato ang niulo ako ni 20 misungo ni Limik. Hukuni nga lo plus 11 bilang ng aktak. Aw pala milo na buya kalalang ng aktaw may yugok. Ano kung niya suin lo nik yulo ato ang niulo ako ni 20 misungo ni Limik. Hukuni nga lo plus 9 bilang ng aktak. Tasiyo ya milo, nubuye kalalangan ng akta miyugok, tatsililiw min niya suin lo unno sa. Ano kung niya suin lo, nikiyulo at wak niyulo ako ni 20 misungo ni limbik, o kuni nga lo plus 8. Tamaan lo kutra mi, nubuye kalalangan ng akta miyugok, tatsililiw min niya suin lo unno sa. O kuni nga lo plus 9 milang ng akta. Kutra, ikilan ng luk, kayang sawal tra mi lo, ala kailangan ng akta miyugok, tatsililiw min niya galwakso ni unno sa. Hukuni nga lo plus 7 milang nagaktak. Abayin lo nun at siya buminayin nami. Nuwi lang nagaktak may igok. Suko yung litun na kayak sa tilo unno sa. Amalo, ala kililiw min niya galwak sa tilo gok. Hukuni nga lo plus 7 milang nagaktak yut. Hop tayo min lo. Nuwi lang nagaktak may igok. Suko yung litun na kayak sa tilo. Ano kong niya sun lo? Nikito mik 20 misungo nilimik. Hukuni nga lo plus 8. Postville, Makobi Milo, Nubuya Valolang ng Aktaw Miyugok, Suko yuli tuin na kaya haksutilo. Kalo tuin na kaya haksutilo guhok, Ano sa? Ano kong niya suni, Nikiulo, Kabangan niyo lako ni nga ni 20 misungo nilimik, O kuni nga lo plus 6, Milang ng Aktaw Yut. Tako at akasil niya di kahayo sa kaintangit, Ano sa muling ayo ino na bimik, Nunat siya bumilo.

0: people there live on the city body.
1: Hey, hi. Na kutsa ko si Daniel. Tamangat iwiwimit. Ato may halimu bunga. Tana takibot. Tuwayagot. Tana lo urlohoti nga. Kulik. Nakachiva me siya ta. Sila Ano ko yung alapit yun niya suni. Ang malo. Nuhuya. Kakalawak suni. Alaki niyo ay tayok. Sa kanila katatok. Kito kaya lipalo ulaktok. Ulumi. Kito kaya kakatalaktok. Ukuyo kami. Tamitukot. Tamani. Kisak sumayo. Umaksyak. Oksol neki, oksol tati, tamani tuwaktok, makutokolok tuunwanik, tunguyok tosani, takwa ilagisakku, aulatangat, oksol nekinit, ilagisakku, tikisimayo, tamakwa lo pinasuti, Tikyo katuwa niyong mata sa nagyak tutut sa nagyi tiki sa malang mayut ilo alam may sa nagyak tu si mayut pibalya si daw yuyut tana takse piya tomat ilo alam nutaw sila taw ya hamat ako nini tana Ang nataw sa ni, ikayok daw sa ta, mag-ipig, kapawin sa kunot, kinoy at tigot, di ko ha, kinoy ay kapamatito hako ni pitiliwit, di ko malawi wat tigo, dan na, nataw sa loktaw na tsanga, idloalawup, nataw sa loktaw lo, sumagalaw mitilugo, kasi ani, Ako ni Kimikuyaw Tsuni, hanoy lang ani nga, tamatuman na ito, umangya sila o yung mat. Akito yung men, ang malo, akasimas siya umangya lo, tito, tamatuman na ito tini, tukitala o yung mata. Umiakswa ka lo, tsuin lo, tamakwa ilo alo, ilat sa ngitig yung katuwin ni, sa nayingid lo, Tamakwala nga yung kauti, kinuko si malok sa tiyang mata. Pihulia yaw lak to, ilualak. Piyagif to lakso ni, takanya kagumi. Ang malo, tikwa sa inay, pinusit palo umiyuy, siyak pimik, siyak pimik. Uko si saw to hangido alaw sa niya. Uko nga kita waswa hatalaw yung mayman. Ukiok. Akiyak to umang niya dilugo. Kaya makata si manong may. Kami iswayaw waman. Kamakuno nga. Kamayinog na koktok. Akiyak to Akiyak daw ko daw lang niya man, nagkukutaman na. Tako, sa nayid, kay may tubot. Tiki daw mamisuta. Tako, inutuwa mayon ko. Inna ni asud, mayukak sutik. At sunahan ni Atok Sutik. Tamakunin nga Atok Yuksanin. Pihulay amin mata. Akani. Di kita umalaw yung misuta. Takuno nga. Inaniak tinuk. Mayok tinuk. Takwa. Kikutusin nilaw yung mayut. Akiswi ilaw yung misutik. Makunin nga surlul. Suluhak suti kikiani mangutti tau umangne atui khaktu ila akinnanganu aina goit naunne ikuta kasuti takkamunga alungituk takwa katsulang at sugi takkamunga kikian atunay tukulaw wala isutik sana mayuala wala isutik ako nealo mangisagit tu sutik ako sa magunatuk ako nealo layaw law yuyut takanani khikatani ako sa ilaw yuyut ikayo kasuang nikut mayo kasuane amalo mayuti nga taon ng matolok sa mamayo mayuti huloy tapaw nga lokto lokto winig pito haulo alag mata asisitaw langalaw yung mesuti asisitaw makulok to amalo asiani kikiktaw isumalaw yung mesuti deme tuleo yame tapaw nga long ito mamitak po yung tumili kasi ani maani nga iwi-iwiw muna nga kategori kawata apa yun ni apa yun ang utano tikit tumik kang sol mo tikit suni kategori kawata tapak ko mamitak po hami mata umanaw na kaktaw yung kay ko kakangin no aki siya inangin no kikiyan isuma law yung mayo takani upunga pika kalang niya doon ako di atso taman ako mayo kisiya ni tamani luto iwo iwi luto me takwa pingwa biwa walaok tuwi inna tuwaw yak tuwi walaw mata te kani takwa ilniya ti tau wanaya mata upangangon ni ngani takwa tipisma laki yui ilniya ti ni ilniya ti chiva chuti takwa ang chagawuk amalo tama ko pero to ipigitsiwi pero kapalo lang mata tuway ako tilibu at ka ni takimi pigyakatatsi at tilibu katikitaw lang sa mamigan no susidu 1987 mo tilibu tuwa kami kalokso ni Sikwaloy, Mawiyakaloy, Tatasya suti takka ni Loksima yun. Kang suti ni Loksima Buk, July 3 mo tilugo. Manali, at siya galagong na ita. Tuwa ito di apilaw yung ito, takka lokto mi. Sikwaloy, isumana ko na ito yu to hay apute kagalap ito na yung masutik mukwa hakay aneo yan amalo timmea amisupalo ulak sutik ano ito to inag takuk takwa pinasuwa ito sa mayudwasin eh alo na pinmiyo galwat tikwa ukakatulaw yaka piyagik si mayuago lirgamig tikwa pinasuti viningin usidiw tiyolo yung mata umaksyakot tikwa lo ilagay sa ko pinasutingin yung may uliulaw yuyut so nagalangin aulo ya umang niya silo yung mata kantay na galay lo sunagalan niya pitakte si lo yung mayuy kantoy no ilangin ni pigo mangita min inunu ayaw ni to lo yao kay na lo yung may manta so nagalay nakuloy yung rabuk umiyak sa wala si mayro to kawala to takula umiyaka po ni to mayro to lugo halunani pitsunga halunani kay na lo magama pinsa ko sa limami isumay na kay na lo kama mana imatsyaka alumat kayagat ko umiyak to lang ayoy nauro lang ilet na mutuin na ikalaya katulog to ay nauro lang ilak ang malo ilang ay inyo'y anebeliak si mayuk ang malo katimagak to katatut ulo katatudlo tito katatudlo tayo metuyot mana tema ko pero tuy ipilitsiwi sukat paro me noy pamata ay wait to hello sa mga tuni mana pa unay pero to paro tuit tama ni chuta takasin ni pan takwa daka uhaw makaina daka tema chagibut
0: Daniel, nak kau mepalok. Ah, hai, bila suok. Ada ni tutuli palo hatta kah? Mana ibu je bimbi?
1: Aku, nama ni kali, dekat nama itu tutu punya yang mengalu, kau yang mana ngah, tetapi mana yang ber, dekat telau yang menjual luat, umat itu hongi jual luat.
0: Ei, asuabi. Ah, nak kau memang gaya lah. Ukhali mahat dia orang sekian nama lagi. Ulla orang kau itu, ada tak?
1: Ah, hai. Nak kau memang tahu yang saya rotau ulu surcita.

0: Hei, sikhik ngoye si utikain na si Mat. Akkawalan ni 40 years kasanik. Sibuli, sibuli pat siya ngulok si Majotana tutawik si bisik ko ni. Amalo, tusaw tiku tuin na valok tuvenit. Kay wala ko siyo hitik ka nga ni. Half hour, 30 minutes tuin na ni. Sibuli, takko ano ko uhayi. Pinastiu yang alok tu ini tu tawik kuni William Tagunak amalo Alec Gordon tu tawik tisir yang alok tu ini September 15, 1986 ngudilu hai enjoy.
1: Tutagvik, tutaktaun alak mat, tamangat kud jamit, taiko ainu limat, tutayut, uatinik, tunga tutiaku ibugut, tamangat kud jamit, CBT, tutaktaun itinaf di luwit. Kuwanga William Tagunak, tamauna, ikakau na panganik, tutaktaun alak di luta, Alec Gordons, bekatigini aku, Alec, ano ikalak pili?
2: Hanit tangit tunga.
1: Ila, tamauna, tutaktaun alitain na di luta, anong likatawan na ito magibiyo. Tan na figyang niyong mat, siwul na pa makaublo ni. Nagmanilo, tusaksaw na katak ni aptapting ni. Tamat ko at tusaw ko minaloak doon. Tusaksaw na katak ni aptig ko. Tilawot, nagugihala ko paglogo. Tamat ko apilirexite. Tusaksalo, tamat ko apiwalliyo loke. Tamanik kubayik takpangani. Tamat ko aloke nila ikayong niyong naktod. Kubayik takpanganod, amalot daw ilipsing nod. Nunatiyang metunod. Tusakaya kakasugiyawod. Tusaksaw na katang ni aptig ko. Tema unuk pigi aku tinggi logo silawut tak kuyang neap siu tamari ku baik tak kangani kanui keluar mangat mana amalok kaupat kanui neang mangat amalok tau tana minister yok segbani ku jam ublum itiki si malang mat tamak kunung aimi ku pilih realing nut minister yok ku baik miu tak segbani ilang mat tusak pigi aku neap siu katimani ulauk tu.
2: Tema tak ku ikilik tana tikili Christ uhak ni uhan hatiu ni ni William muk tana minister yo tat mga business lagi ng mut sa kaya pagi ni ang niya but
1: amar tao sab sa mga kagaw bilang ani sa kaya ang niya ang niya tao kwak tamid tama na kwak tamili tuwali ala galo ang mga ata sa kaya ang niya tio tam na David Upik sab sa mga sa kaya ang niya babut
2: amar tana Mark Gordon sa kaya ang niya but makibig ko na ngayok ka ngayok. Tamat sa mabatot lori ni nga tamit sa ano.
1: Amalot tao, tusaw maritaw at daap ta, tamani ko, kubay takpangani, tamat ko atuk nubot ilangit ila, tap sa mga neking ata ilanga, nirinira ko kayok tao lang mat, ulo ko yan ang nahang mat, taman na tusak bigyang ni aktawot Johnny Adam Smith, tam na umayo lang kayo kubay gawamangin ni Filari Waktok, tusak bigyang ni aktawot, tamat sa mamiksanod. Amalut tawa singin nik, adu sakang ne ang mayigot, tamat tua night to katak lewit tawa pibal dia yunik, tusak saurit sa katamang ne arap ta, tamat tua sunay ila, ima o kalo katigil lo abig lewit, na ilo aktu yaktu, dito ang ak lewit, ilip sing nut, tunay katang ne arap tigo, ay magla karibik school board, kut kanak pibal dia le kalo ang mga ta, tusak vege ang ne ang mayigot. Tutabik, tamangat kujamit, tusayasi. Ila, tema siwul na parmi, tamani silawud. Ako wialaw niya aptigo, Alec, kanwila galawak pa kaya tamani silawud.
2: Tema tamani, kabak takkangan limak, silawud piyot siya hong ito. Tema litay kaninan turami, tana okonak nilik, 5 mic, nuwayak sudik. Amalutta okutra api misay na, 5 mic, okonahak sudik. Nuwayak jiwit, soyut sutilo, tamani li. Ukho nak ni ngako jami for me tok tatisuni. Amalo Aupat, tayo matay na kalalak po sa umiyok.

0: la tam na William Etomer hat sa ni sa te si hat ma ni ku jwa me ga ni sa ma lo ma nu na ilang in nit hat ku ya o kat la of tuk sa yo e tu sa ni sa me of si tu ta dik ta ma ku jwa me tu sa ya si BBC could not allow sing it tu sak sa ri si ti lo it ta ma ngat ku jwa me tu sak sa wa ta ne ra kap ta ta ma ni 7:30 ngul ra ngat ta ma nga 8 mut ti ki lo un ra ku amane ko bike tap tangane ko sago mina lo aktu tivalli ayu ilip singnut tuniyun na hat tangne ale rapti go tu sa ayu nut
1: tai male man na tu sa ya langalok ni gut tan minister yo amane ko bek mi ta kunu business le ni mut ko tan ka mur le mi tan na amane go te hak ka yo ta mak kuninga pinai lo ta ni ta mak kununga business le nut ha yi ap tu simat tu ni tan na katinga hat hak ka yo ta kuninga adevik nu na lima ka mak kuninga isimayonik ammalo makevik kuni tai matan na William tagung na ta tsuminga tikilik krismik katik uha hat hak ka yo ta mat ma kadin katinga ni ngata mit tanu
2: dan le min sita mu lok tuma na nu pa ngu yo ta mak kununga min sita ga mi ta mak kuninga ipiya ka mi ani ni makatta kali damang ni nga isimayo bun ni go ka talu ka tu
0: tamaunga minister mai tikit to hala sima ba tamat kunoga business ko yurot make it you know minister on a hap to me
2: tamani lak lungali kia dc me lak lungali tikit to hala sima ngi tok man na tani kia dc me lak lunga tani shul lak tam tikit to
0: e ma ami summa ing ne na ka kia hatra ma itwin ne ne ko bag tak kangane business ta swa na mut Charlie Watt, Senator Charlie Watt, Tegwani Laumat, Mark Gordon, Tegwani Tuni, Makibikwanga Yokhangat, Mary Simon, Edipsti, KRG, Donnie Peters, Tamakwa Oluye, Tamani Laumata, Taman the Business Hasung, Nakano Akitao Nayang Mangat, Unika is a Rastuti. Tan the Minister, Ikayon Nakopa, Ima Kiulakik Tuelong in Mati, Punatagwa Akiatung Niapa, Nakiatung Niapa, they made to me new to like Tuelong in Mati.
2: Da mata minuta gan itu da na piu sari wattabu ai manamat na minister ngulak tujuit nuda ngulak tujuit minister mut pila pam tikita terima da ubai tak kangani ami jawal tikita akta sima mata amalo tamang tikia luar ami ilang atigut kuming na unna langa bunga uming na binasu unna langa bunga Letak kayakat lu, tema kalau na anu lu, piusiud, atu tengimat, bisnes sakam nitu, bisnes sakawas waktu jumit, ima kalau na anu langat itu, nunak kuyu nut, ati tulisukat lu, jika kuyu kalau

0: lo ita ka su mu tari mata maane at yu na wiye wala ni mara mat at yu su mu tari mat tama kuning at isi bilinga ti wat ta bunni amalo kano aki aku sa ninga ni ni aku nga man takka ni ka jima nang mili ilulla tu tu na kaya nga ni tama liu ka ando ta na minister ng laptop small businesses ni hayi mat tayi mat inu lupiu singa na hayi mat tayi ni kami 55 ko lang alin no kaliling at sa kalo ang mga hayi mat tayi na mi ame shual ni imali ako nakulid lepte ako naganakalawa ko tiyo kisiyan nili kaya may at tiyo minista ilan nil tao nung utitidua kami imapuyok tiyo ya lupiu sa kasugo mata tama ko na lang ito galo tao na kaya ati si tiyo li okasi kaya ng itakwa shualit tumig small business yu dimini mikitina ilo kasuakto yu ikayo kasuala nga ninganig at tumingat o kasi kaya nga nag pasfisayin na lang ayaw kalawaw.
1: Apo yung alo kami yung nataman ito o palubba ininig tumak na damang nga mo yun.
0: Makibig kunod damang nga kita si Mayok. Kaya nga sok ko yalun ni panihino kami mag-business ni inyakat yung sok to may yunig. Dama, dan na iyati si business sa kakto yunig. Kupeta kaya ni kami ya kaman. Kaya na pito ti ilo ko. Wat ni nga ako. Ito kayo.
1: Ikaw may dikili.
0: Ay, lang na kong may.

0: tuttavik tamangat kabertakkanani tusarasi. Taimali manna tusarialangalagut makivikkunik tanangalukkanga katingayubiniulakumata. Taimali kutakko makivikkut katingayingit oktunukpangit. Isamahaksimalukmiwit taakkaminga makivikkuhulagutingani kipisigiamik 1 million talanut. Takwa makivikkut oktunukpangit katingayingit katingani haksuti inukjuamik. Tanna markuata ohalauktuk, tanna go tamakuninga tiinalangin nakatsiak na rayangit, makiviwala ningani, tukihak na yahoktuk, tamakuninga pinas tiyunik ilanginik, pinas tihak kaya laun na inuk minik, tay malitaan na William Taguna, tapos mga Mark Ordmet, ohahatihak kawiyo.
1: Ilale, man, ki na rakti ulat so kole tu na mi gatta tai mat na isene ki na rakti ni hatta simal tu hai langi naka naka re maga lo ki se mi ulanga lo ko te ko katinga ji katinga lo pata aula guti se wa ka u ta ma ki pi am maga lo ge aslo ngal ta buta kuninga dunai ni kina kina ya siga so hatta la ta 1 million dal saka u da mak takkan ya ka u mik te me tu mik ani gut ka u sim sim ma ga su la ga ta ta na mak ki view au la gut ni ga ki pi ya ma ga la lu ki se ni la ga yo ilu na ga li mak ki view ta ku na su ima put ta ni tu ga lo ki se ni atu ina ga su ki na ya atu daima kina oye haita over learning it no khaliu mismalak matata ko to ita over le hat sima je ma ki vi lo agu au lagu ki si un ipi am ma galu ya lo ki se nu lo ngal to au lagu ti gi jabut akka o lima 1 million dollars mitta ki pi ya ga halan ko dan ima pinas pilang ipi ya lo lo tai mai lo ko ki se ni una lo ko tiada bahan lalu agak lagi mac. Tapi nak cookie pun sini yang mengapa si, okau saya nak beli mana, ubah ubah teman nak sulit, nuitin ni ayok teh.
2: Katingnya ini teman nak kemari jauh dia hari ni mac, pokok nak selalu kisah ni, ima kina lakukan saya orang aja, mani orang aja buat ini pinas awak tak tak, nuit cahaya yang hilang ketua mana lu, tapi kau katingnya ini buat, ayok timah lok pati kisah ni. Tunai nak tahu ya dengan Nick. Anit dia semalak pada kisian itu kita tahu semalak pada nuiat selalu kalau waktu bukan kisian ni. Ima takkan ni akau yang mungkin ni nunai atau ina hari kuala mutai mai lah hilang kata hari majat saya lah hilang aja mutai kuat si magalu ya hilang kata kina ni nak aku hati magalu ya hilang kata makibyo awalan nuri sungan nunai ni kami semua nak sana mana cium nasi lahat tak 1 million dollars nak kau tu mak nunai ni mana cahat tu langsir mencuba tanah aku nak tay mai lagi guna itu hatta si amat kau sedih amat kalau kau selang hati udah kena kau amal tau 1 million dollars mungkin lebih unik mak view kina unik kina ni aku sih banyak unik kina oleh orang lagu tu cawat tu nih, ni tu lagu tu cawat. Senok bayi yang lagu tu tak. Tanpa makin dia pinas tinggi yang yang lagu ni dia laka abu tak ko ikili dia mahal lagi tapi mesti laki gak suka macam tu.
1: Emak ko ada nuna ni nih, aji ing itu nih allah gak ko apsi. Emak ko ada allah bi. Ano, ik begini aku pergi kisi ipisi balik ada apsi kina oleh ni.
2: Lu tak kisah ni hat teman. Tanpa ya isumat saya otik ini jauh mana?
1: Macam mana Mark?
2: Macam ni tu.
1: Ira kan Mark Gordon makin bikurangnya yok kanget kalau kata dia ni salah oktara. Tak ku aku baik government itu umai ulagi ingit inung nik awam aku ing mata ku baik meyutanik tak ku utuk tuit tingungit amalu tak tungit ulogaya nak mata ne ku yau ingit like tu inung nut. Ulo kaya nak tu nigo man na ilu le kalang mata cadmium nguni akta yumig tam na kikiat sayak nigo ilu le kalang mata tak ko ane kengit
3: Alec Gordon, mana ukalo hatikang neangmat Johnny Adams Meek, ana pinasuk New York, takuna kubaik umay ula kaingin nut, taman na ulo kaya ng New York, sunaw walo ang mga amalo, kanok taman na ulo kaya ng New York, ila kanok uimaya kaya ang mga ta Inuit, tamat kuninga ukalo hatikin neang mago.
0: Takwa kubaik kawa mangito umay ula kaingin, tap suminga, ila takuninga la si mayong Inuit itimalag ni mata. Ipi ko suge ham ni mik tamak ko tutui tingu mitalo tak tu mitalo mit kanu linga yuni Allah si ma yuni nuit si mat tak ko suna ipi ki jawe ham ni ni pakai naga laksi
1: ukwa sigur lipa ame a hai ti chigu ti ipi ko suko iye a tutui tak tu mi amal tingu mitlo hai sabta veni olai mata hai sabta uyak suita tamani noa ni kubek mi Kone halu nanu nangane hai sabtau suung galua ikuno a halu natu tu sajangin no dia ngone sabtau na malu mus no tutu ni tei kuni ngangin tak sal ni taman na hai ma tu hatau ni una kiki at kaya a kat mi am ngone sabtau yo tutu i ni kiki suungin no si mamma una ni halu nani pisi matsu ni nu yati go ima Ilat tigo ko ni.
0: Mawano la mo.
1: Katagak si Matsune. Katagak si Matsune. Laman na. Kaya ti chigo tiyo lao yo. Tay may tumigo kaat mi ame. Pitalipi alo matingong ilo. Amalo. Taktong itutui. Tay ko ni resu. Tako ni nga ipigo sugea. Ipigo sugea ko yo lao yo. Tan na. Isimahan na rin nga alo akong isin lo. Sukutumi. Hai yo halok si makatang nima inoy lo tayo may tumipin na suti taman na hai ti chigo ti tuin na galo kahit may mga niyak daw yo sunan lang yung mga hanok lo nuyibin yung mga unikaw sa siya galak ni
2: taan na kahit may unanihan lo na ni pisima yo ito ni nga sana vial ni uksualo ni Tayma itu orang ikut dengan tuk sutak lalu kasuni. Tayma pihak aktif ini tama orang nunat tinuni alaksuni. Sila tiga kasuni.
0: Tayku tuk sutak lalu kuyuk tu alu show mata. Tayma itu orang ini maha ilang api itu sangat demi ya. Tayma itu entaman napi si maja. Aku ni alu. Tama orang kasuni show alu. Nuaga tak tu alu kasuni tu tu nihengan ayak kasuni. Piyok siya galano, piyok to galano yaksuni, katagaw yaksuni. Ako ni alano asok, uto tigilo ko tuto ni hinga, lichen, 60 years ni piro kasugun naman, amalo. Tako ako kiyo, amiso alo inapilugi, nuwa kata tuin na kong nasunla.
3: Taman ng cadmium, ay ma, katagak to ni tapangat, maha nubuyak ni pi, nubuyak to ni pito ni. Tamak ko nung atuok to nung katawakso ni. Takwa, nung nagagalanit niya kasi yung matututuit. Tayo may tutakto ganyan sa patay mataman na. Nagayawa mi tako nung atakong nulo. Tingang minuoyak, wala yung hapta to. Tayo may to, taman na tayo may lingat siya to. Tayo matan na, kaya may ang muna yakta. Nung itagawin sa to, tamak ko na ni, tingungin ni, taktungin nilo, takot sa walawan sa to. Tay may tutah tapat takwa tutu tingilo taktungil.
1: Taan na takot siya wito. Kikiat siya yagala. Takot siya yang ito. Hupit ko yang inami takot siya yang ito.
3: Tay may takwa hubakot takwa ni nga luit si mamata. Hau yung la ipigusu. Ipigil yaw gaya lami. Nurit tayo na suyo ni kumiyo kwa ukaw silit.
1: Tay may liyagal tutan na kisya ni utu tigilo nga tingong milo ni piso nga ma tay mapikal lato yan lang ngayon amiso ako liyala piyaw hatta ito kami kisya ni tan na kapya nagal tuyo yang nga matakon na so inuilo tingot tuyo na so takto nga ilupin na so ilang ilupikal lain na sa hatta lang at suti tan na ipigo sa hoyo ima pinal sa hatta ko ni Asuk kutuin na kaya kakayak may na. Amalo tutu, tana kaadmiam ngunia aktaw yu tutu, nikhinga, ako niya na pero wasu ngumma,
0: imma hautu tiro 60 years ni piro wa sugun nama laiken akuni ara ukioni ami suni tanna itiat se kadmi am gunera toyo nuwa ga ta ga yakma tan ismaal nagal niya tanak
4: ila tam na Johnny Adams to sign it out of the seat the man at cool drum it ada sok sok di logo uma yola ini kubai iloani pinasuk tiyo ila no kabik saud dikipal lele aning mad tam na ikakaw na pain na kulunga na yakatang na ang mad ami suni kilip sing nod tuni siga sokatang na alo akugut alik anak lisma wit tam na siul lak pam mare blogo na alo dikko osingin ma ko ang ni
0: na naik to kata na ilok to ako ilunati to sakto hunak to wala to sakat tay kisya ni tana hafa na onek to ayo kulum ilan yung ito wala
4: eh to saksa wali alak sa talo nokpak wik tikisyo ni lutay ma ito yang mat sila wali kanunin niya pa kaw kwa ta alik
0: tay ma tay na lak niya to yuk tay ma man na tsuyo wala hata suin lo tatsa hata suin lo kami tamani buwang ka kami tay ma ito say na lang ayok ammalo tay kanik Hudson Bay Coast Mix, they might say not to all the way along.
4: Ila, to tell me, I'm a hope, but Utrang now ming mud, they quit to say, Ulimad Manna, that bow tea look pucker.
0: The four was he, Lunacy.

0: Good evening. Here is the CBC News. I'm Alan Adam. In the headlines, should mothers stay home? Women across the territories react to statements made by the government leader. Oil companies are still waiting for the go-ahead to look for oil near...
1: Hai. Tana nani pichaya veni tohak. Nipilio lok tuvini tuttaviranga tuvini utilugu. September 15, 1986. Ulok simayok. Takkuara uhaji uvallukain tuit. William Takuna, ammalo Alec Gordon. Suli naitua piu rengalok tuvinit. Kai vallakosak mehitik hangani tuinna. Tuttaviranga tuvinit. Hai. Wai. Kamat siya lang ako si, makaigala lang ato ako at silo, puta ko di kasiak lo si, nipi ko siya lo si, ang malot ako. Namawalay lang ato ako at si, uhat siya hata lo si. Ay, hao yung manang ito ako, masukat to, alam mo di kita nakalang namimat. Ha, hay, nakumimari alam na ala kung nasikin na kami, tutabi uyumik. Ano yung ikuta? Alirito akpat, alirito haulito akpat, suli. Tutta bella la la gut. Suli si ring moya nama silau kemimat kuali silinia de ko hau sa kentang hau pamoling ajuit emailing ajuigok. Kutra pe me hau pasi khini lak to ok tat sileri lak ni anak to sun lu la gulok tu dago. Okoning alo plus 16 mi lak ni anak tak. Sani kilo me do si khini lak me jurok no bia de mila sunillo. Anu lak ni anak ta si khini me pisi mayo me 20 mi su ngone limbik. Okoni haklo dilu 17. Umiyak melo si kinilak may yurok, tat sila rilak niya nangak daw lakot. Ukunin nga lo, 15 milak niya nangak tak. Inukdwa melo si kinilak may yurok, tat sila rilak suin lo ulakot. Ano kailo di, si kinilo ni kiyulo akunin nga ni 20 misungo nilimbig. Ukunin nga lo, 17 milak niya nangak tak. Pupung nito melo, si kinilak may yurok, ano kailo di, ni kitumik 20 misungo nilimbig. Ukunin haklo di lo, 17. Ako libim milu si hinilak may yugok. Ano wala dinik gido may 20 may siyong unilimik. Uko ningalo 14 milak niya nang aktak. Ibu yabim milu si hinilak may yugok. Ano wala di 1 ni dumik 20 may siyong unilimik. Uko ningalo 15 milak niya nang aktak. Salo nilo si hinivalulak may yugok. Ano wala di 1 ni ulo atuang ni ulo akuningani 20 may 40 may siyong unilimik. Uko ningalo 19 milak niya nang aktak yut. Kaya siya may rakling like milo si kinilak. Tugok na buja kalah tayo ulti. Suko yung ulit yung nakihak sa tilugok. Ang malakaw pa hindi ka lakipat. Kalo ito yung nakihaligok. O kuning nga lo, 18 milak nga nga tayo ulti. Huwag ta milo si kinivalulak may yugok. Ano ulo ti, nikiyulo at wang niulo akunin nga ni 20 miso ko nilimig. O kuning haklo ti lo, 14. Kaya si milo si kinilak may yugok. Na buja kalah tayo ulti lo. Suko yung ulit yung nakihak sa tilugok. Hindi ka lakituak palo. Kalau tu nang elit, anu gelak suni nik yulu atau ang yulu aku ningani 20 meet 40 mut sungu ni demik. Oku ningalo 20 milak ni nengak tak. Aku pula melusuk ni lak miyok, nubu je kelah terdilo. Sungu yulu tu nang elak sutilo. Kalau tu nang elak sutilo, hiti kalagi itu apat. Anu ningalo nik yulu atau ang yulu aku ningani lak ni nengak tak. 20 meet 40 mut sungu ni demik. Sahi lak ni nengak tak sunlo. Anu ningak. Nik yulo kabangan yulo aku ningani 20 bisung ni lemik. Oko ni haklo ti lewok 16. Tasi yu milo sa kinilak mi yugok. Nubu ya kala khatal ti suku yu litu nage haksu ti lo. Kalu tuin nage yali go hiti kalagi tu akpat. Ula aku lok ti nage ulo. Tatsi lagi lak ni nge tak. Ano kailo ti nik yulo atu ni yulo aku ningani 20 mit 40 mo tsung ni lemik. Oko ni ngalo 24. Kutra milo sa kinilak mi yugok. Nubuja kalah terlalu suku yulit din nagayak sa talo. Hindi ka lagi ito akpat kalot rin nagayak may yugugok. Tat sila kailak niya nagayak tao sa talo ula ulok din ako. Ano kulo ta? Nik ito mik 20 miso ngon ilimik. Ako ni bulo 24. Kayang so atyo amilo sa kini balo lak may yugok. Ula ulok din ako tat sila kailak niya nagayak tak. Ano kulo ti? Nik yulo at wak niyula kundi nga ni 20 miso ngon ilimik. Ako ni ngalo 19. Aban lula pedo amin na inami sa kini balo lak may yugok. Ako ni nga 15. Hopte umilo si kinivalulak mi yugok o kone haklo dilo 12. Post bill makkobi milo alla kilili umilak mi yugok o kone haklo di 14. Nakumi magayaluk rako adakasil niya di kuhaw sa kintang hapa muling ajit. Kamat siya rapi lang abasi, unusip siya lang abasi. Amalutaw kung abasi.
2: happen today. Find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.